0: eji ịbọrọ ma ya eji ọnye agba ewu rivija ye nada megaghị ege nara emegaghị ma chi olumibe jesu kristi davai ọdadoju no rivija ọdatagaghị ọwa mujagaghị n'ime bụọ ire ọyịtụbọ tambua tomiemafa nada megago daju owuki okpora ọyọni dikinda ta erenya imamụ ito ha pejada megaghị ahụem gbere sosenobla makiri ọmari reji ọrịrịja ọtariri oyi ena-emu iwe na nalori skawis gbo na lori evis abụghịere ọdata erenyaghị ọnaiwe na na ihu ọkpetekpe oyiremu gbori ụtọ edo adamegaghị ọchị iwe na na megaghị ọkiri eri ekimatụ okwu nwoke iwe na ni ọrịrị jọnsike nusei onye abụghịre datọ na agịnya ege norialui utuja osi ọnụ iwe na nalori skywis na nadamegaghị ọnụ iwe na nosi n'okwokwu naewụtọ bini edatujoa ọdachi nara emegaghị ọsi ikpe igbele ọnụ mụdara ọnụiwe na na-acha ọchị iwe na nori emeki losi ụtọmana mee ọdata agịnya na ọchị eri n'ere ewe na bi eri keke bi ugwede keke na megaghị ọdịwe na keke ji ekutu ewu ọtariri ọdachi onye federal gọọmenti data egenya elu ezam ọnụ ukpe na osi 2026 nara emegaghị ewure nari uwa ebe n'okokwune na leori federal bi uwa ebe osi teknika ọnị kọleji n'oribo oyi egenere n'oni ezam na oyi idari adudu naremu ebe dagbari rere ọsha bi idafe ịbọrewu naijeri uwa nilalui ezam keke idaluori ijeribe jaboni agba ụtọba na ọdachenyaghị ọnọlori public relation boriowo folashade oyitonari eduzananone ọdachenyaghị ọni ebe na-egbena idaye gbori ụtọ abuja ri uwa ebe keke ri agba ụtọmariwija ihuhama na imin masemini dagbari ri esamba nuklas redio meda farasa bumare kamahụ ọnụ zanana dechuwe jiwe
1: ndewonu ndị ọma na-ege ntị oge a bụ oge akụkọ ụwa n'ụlọ ọnụ mgbasa ozi anyị bụ esam binoculars redio urome onye ji akụkọ ka ụbọchị keta bụ nwada chizaram tupu malite akụkọ ụwa ka ọha n'uju gara ọkpụrụkpụ okwu ndị a wọrọ anyị isi akụkọ ndị katọlik agbaala ume ka ha gosipụta obi ebere kraịst n'ebe ndị ọzọ nọ abụnyere mgbe so n'ụlọ ọrụ ọhụrụ kwupụta itinye ego ruru naira ijeri itoolu n'edo gọọmenti etiti anwale CBT maka ule ịbanye mahadum ọrụ aka ugbu a kere akụkọ ụwa ndị a ka ọha n'uju Reverend Morris Mondi kpọrọ ndị kraịst oku ka ha na-egosipụta ịhụnanya obi ebere na nghọta kraịst n'ebe ndị ọzọ nọ dịka chineke si hụ mmadụ n'anya ma na-anọnyere ha n'oge nsogbu onye isi skywise group Elvis Abunyere kwuru na ụlọ ọrụ ya tinyela ihe karịrị naira ijeri itoolu ndị bekee kpọrọ 9 million n'edo steeti ma mepụta ihe karịrị afọ 11 site n'isi ụlọ ọrụ ọhụrụ ya dị na Benin City. Gọọmenti etiti emeela nke ọma ule ịbanye afọ 2026 maka ụlọ akwụkwọ nke a na-arụ aka ma nwale usoro kọmputa based test n'ebe ule ndị dị iche iche n'ala Naịjirịa. Tupu mpịache akụkọ nke anyị asụ a, ka anyị laghachienu n'okwu ndị ahụ ghọrọ anyị isi akụkọ.

0: peaceful souls but
1: sayenyage only one and ego opetepe oyere mu gbori oto edo ada megage ochi iwena na megage okiri emi ekimatu okun okiri wona ni orire jansike ni sein oya bu yere da tona genya ege no realui utu jao osi oni iwena na le wi skywise na ada megage ono iwena no se no koku nevu to bini ida tujoa oda chi na ada megage oksi ipi igbe lo ni modaro ni wona na sha ochi iwena no ri emi eki lo si uto mana me oda ta genya na chi emi nide wona bi emi keke bi uwe de keke na megage odi wona keke ji ekutu ebu ota riri oda chi oni federal government da ta genya elui exam onu upe na osi 2026 na remi gage ewure na bi uwa ibe no koku ne na leo bi federal bi uwa ibe osi technical oni college no rivo koi egene re noni exam na oi idari adudu nare mu ebe dagbare te rosha bi ida fe ebo re won na je bi uwa nida lui exam keke ida lu ori ijere be jabo ni agba otova na da chenya ge ona le wi public relation bori owo folashade oyi tona wi edu zanano ne oda chenya ge oni ebe le gbe na ida ye gbon wi oto abuja wi uwa ibe keke wi agba otoma riweja iwo kama na imin masemi ni dagbare wi esan bai nukulas radio me edan fawasa bumare kama ho onu zanana de chon ji wan
2: ndewo nu ndi oma na ege nti oge a bụ oge akụkọ ụwa n'ụlọ ọnụ mgbasa ozi anyị bụ esan binoculars redio urome onye ji akụkọ ka ụbọchị keta bụ nwada chizaram tupu malite akụkọ ụwa ka ọha n'uju gara ọkpụrụkpụ okwu ndị awọrọ anyị isi akụkọ ndị katọlik agbaala ume ka ha gosipụta obi ebere kraịst n'ebe ndị ọzọ nọ abụnyere mgbeghe so n'ụlọ ọrụ ọhụrụ kwupụta itinye ego ruru naira ijeri itoolu n'edo gọọmenti etiti anwale CBT maka ule ịbanye mahadum ọrụ aka ugbu a

0: Jesu Kristi nọrọ dahi ekutu ebu ọda wọnyi to handa erusanri ọda jabi ebu na ịmụ emi soso ọkida ata enya gị nịmara mụnyi to handa ọdị ọdị reji beni Jesu remụ ito handa ebu na emi ọda ata ebi St. Paul eri ahụ emegbe lọsi Jesu Kristi ma reji ịbọrọ.
1: But never forget the motherland.
0: Jesu Kristi da vai oda doju no reweja. Oda tagange owa mujage yange ni ma bo ire oito bo town boa to mie ma fa na da mega go da ju obuki opura. Oyo ni diki da tai genya. Ti ma mu ito ha. Peja da mega yange. Awe mo gbe lo so seno bla. Maki lo ma wi. Reji o reweja. Ota vive oyi ene mui iwo na na leo vis car wise bo na leo vi evis abu ye re oda ta genyage oni iwo na na igo opetekpe oyire mu bo vi uto edo nada megage ochi iwo na na megage okiri emi eki ma tun okun oki iwo na ni ori ve jan sike inu sen oyi abu ye re da to na genyage ege no realui utujao osi oni iwena na leo mi skywise na nada megage ono iwena na osi no koku nevo to bini eda tujoa kona chini nada megage oksi hipi igbelo ni mudaro ni wena na asha ochi iwena nori emye ki losi utomana me oda tagi nyona chini emi nede wena vi emi keke vi uwede keke na megage ori wena keke ji ekutu ebu ota ire oda chen oni federal government da ta genya elui exam onu upe now si 2026 na remye gage ewuren

0: true.
1: Ẹgbẹ́ni rẹ̀ lọ ni exam na oyin idari adudu naremu ebe dagbare de rosa bi ida fe ibo rewu na je bi uwa nira lui exam keke ida luo bi ijere bi jabo ni agba otova na da chenyage ona le bi public relation bori owo folashade oyin tonari eduzana no ne oda chenyage oni ebe le gbe na idaye gbon bi o to abuja bi uwa be keke bi agba to ma re beja iwo ka ma na imin ma semi ni dagbare bi esan by nucleus radio me dan fawa sabu mare ka ma ho onu zanana de chunji mo
2: nde wo nu ndi o ma na ege nti oge a bụ oge akụkọ ụwa n'ụlọ ọnụ mgbasa ozi anyị bụ ESAM Binoculars Radio Uromi. Onye ji akụkọ ọkụ ụbọchị keta bụ Nwada Chizaram. Tupu malite akụkọ ụwa ka ọha n'uju gara ọkpụrụkpụ okwu ndị a wọrọ anyị isi akụkọ. Ndị Katọlik agbaala ume ka ha gosipụta obi ebere Kraịst n'ebe ndị ọzọ nọ. Abụnyere mgbe so n'ụlọ ọrụ ọhụrụ kwupụta itinye ego ruru naira ijeri itoolu n'edo. Gọọmenti etiti anwale CBT maka ule ịbanye mahadum ọrụ aka. Ugbu a, kere akụkọ ụwa ndị a ka ọ ha n'uju. Reverend Morris Mondi kpọrọ ndị Kraịst oku ka ha na-egosipụta ịhụnanya, obi ebere na nghọta Kraịst n'ebe ndị ọzọ nọ, dịka Chineke si hụ mmadụ n'anya ma na-anọnyere ha n'oge nsogbu. Onyeisi Skywise Group Elvis Abunyere kwuru na ụlọ ọrụ ya tinyela ihe karịrị naira ijeri itoolu ndị bekee kpọrọ 9 million n'Edo steeti ma mepụta ihe karịrị afọ 11 site n'isi ụlọ ọrụ ọhụrụ ya dị na Benin City. Ma nwale usoro kọmputa based test n'ebe ule ndị dị iche iche na Naịjirịa. Tupu mpịachie akụkọ nke anyị asụ a, ka anyị laghachienu n'okwu ndị ahụ wọrọ anyị isi akụkọ. Ndị Katọlik agbaala ume ka ha gosipụta obi ebere Kraịst n'ebe ndị ọzọ nọ. Abụnyere mmehie isi ụlọ ọrụ ọhụrụ ikwupụta itinye ego ruru naira ijeri itoolu n'Edo. Gọọmenti etiti nwale CBT maka ule ịbanye mahadum. Ebe a ka akụkọ ụwa kụbọchị keta na kọrọnụ. Daalụnụ maka ige ntị.

lo gomina ti o si pase fun eni ti o je commissioner of police ni ilu na yen ogbe cp monday agbonika lati tete bere wadi lori awon ti o wuru wa yi ki won si